0: mama yanzu yanzu na zan wanke miki fararen kayan nan naki
1: to amma ba wanke su kawai zaki ba ki tabbatar kin yi amfani da hypo domin yana cire duk wani takaddarin tabo yana kuma sa fararen kayan su ƙara haske kalkal
2: haka ne kada ku amince da tabo ku tabbatar farin ku ya ƙara haske kalkal
3: hypo
4: ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi
5: Muhammad
4: eh
5: kai ne kuma anan
4: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira sunana
5: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
4: tab gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da

0: bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar civic center a jihar Kano ba lambar waya 07 07 48 43 44 55.
1: I beg, increase the volume of that your radio.
2: Now. 95.1 Wazobia FM. Chook mouth.

Ewokwa no na kuku wa Wazobia FM nkututu bochi tata bo Friday ahia nkwa mabrokwa abaniri ni se ni maungi se na fopuka bo ni ria boa ni si. Okurukpo oku ndi abo ha gemera anyi isi akuko ndi anyi ga nokwa no no bochi tata. Nambo ndi ntorobia emela no otu onye nnochita anya ha akaja n'ime obodo Abia. Igwe umu mmadu aburugono ndi merure ezigbo aru mgbe ndi na-achigharị igwe ehi busoro ha agha n'ime obodo Imo. Ndị uwe ojii nke obodo Anambra steeti adọọla nụ ọhaneze ndị obodo ahụ aka na ntị ugbu a wee sị ka ha gbanarị ịdị na-ezisa ozi ụgha ọkachasị n'iru igwe efere mba ụwa. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kunu ga n'olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Tọkwa ntị gị n'ala ugbu a ma nọrọkwa ya bụ akụkọ ụwa.

0: Abigbo Onabola Chie asim nke onye chiri ya zere mana asikwa ya ka ubochi tata bu Friday ahia nkwo kwotara anyi dum bu mu Igbo ihe oma na ha onye wani na akuko mbu si n'ime obodo Abia state we na abiara anyi ka odu ugbu a ka na eme no ka imara we si na ndi ntorobia nke ngalaba obi ngwa osisi oma na kwa ugu na gbo nke di n'ime obodo Abia emela no otu onye nnochita anya ha n'ụlọ ogbako nke ogo gọọmenti etiti bụ onye a na-akpọ Alozie Munachimso Akaja mgbe ọ bịara ịgwa ha okwu n'otu ogbako nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mere na ya bụ obodo ụnyaahụ. Akụkọ a mere na ka anyị mara wee si na ndị ntorobịa bụ ndị jupụtara n'ogige ebe a nọrọ wee mee ya bụ ogbako ahụ malitere iti mkpu wee na-agwa ya bụ Munachimso wee si ya dede lọtuo ị gaghị gị ọdọ ka ị gara aga ọ dịghị ha anyị hụrụ lọtuo biko dede lọtuo dịka o siri wee dị na ndị be anyị na akụkọ a mere ka anyị mara wee si na mgbe ya bụ Munachimso welitere igwe na-ekwu okwu ka o kwuo okwu bụ mgbe ya bụ ndị ntorobịa ahụ malitere iti ya bụ mkpu ahụ ebe mbọ niile ọ gbakwara maka ime ka ya bụ ndị ntorobịa ahụ mara ncha bụ ncha na ya bụ ọgbakọ kụkwara afọ n'ala mana kosiladị na ndị be anyị ndị na-eso ụzọ ya bụ Munachi gbakakwara dịka nkụ mkpaka wee kwutọọ ya bụ ụdịrị agwa ahụ nke ya bụ ndị ntorobịa ahụ kpara ma bụrụ ebe ha nọrọ wee kwupụta wee si na naanị ihe mere udo jiri wee dị na ya bụ ọgbakọ ahụ agwụchakwala na ya bụ nwa amadi ahụ bụ Munachimso abụghị ụdị mmadụ na-eme mpako ma ọ ga-abụ onye na-etinye ọgbaghara n'ihe ma ọ bụrụ na ya bụ nwa amadi a bụ ụdị mmadụ dị otu a n'ụdịrị ọgbaghara gara dị na ya bụ ọgbakọ ahụ agaghị enwe ọnụ a gara eji wee kọọ ya maka na ya bụ ndị ntorobịa ahụ nyebigara ya bụ nwa amadi mkparị oke na-ekweghị ka o kwuo ihe ọbụla na ya bụ ọgbakọ. N'akụkọ sikwanụ n'ime obodo Abia wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme na ka anyị mara wee si na Oriakụ aka na-achị obodo Abia bụ Priscilla Oti ekwela na nkwa inyere ụmụ nwanyị ndị okpukpere Islam bụ ndị a na-akpọ Federation of Muslim Women's Association in Nigeria ezigbo aka ugbu a maka ya bụ ọgbakọ ahụ nke ha zubere ime n'ime obodo Abia n'afọ a ebe Oriakụ Oti nọrọ wee kwe nkwa ahụ bụ mgbe ọ na-anabata onye isi oche na-ahazi ya bụ ọgbakọ ahụ bụ onye a na-akpọ Hajia Isimeke n'ebe obibi ya nke dị na mpaghara Mvosi dị na kansụl isi ala Ngwa South dị na ya bụ obodo Abia. Akụkọ ndị be anyị mere ka anyị mara wee si na ihe mere ya bụ ndị otu ahụ jiri maka ya wee bịa ya bụ nleta ahụ n'ebe obibi Oti bụ maka ime ka ọ mara maka ya bụ ọgbakọ nke ha mere ka a mara na ọ ga-amalite n'abalị 19 nke ọnwa Ọgọst ma bịakwa na njedebe n'abalị 13 nke otu ọnwa ahụ n'ime afọ a anyị nọ n'ime ya ma bụrụkwa nke ha mere ka a mara n'eziokwu wee si na a ga-eme ya n'ogige ama egwuregwu Federal Government Girls College nke dị na mpaghara ụmụahịa dị n'ime obodo Abia. N'akụkọ sinu n'ime obodo Imo wee na-abịara anyị ugbu a ka a na-eme na ka anyị mara wee si na ndị a tụrụ anya na ha bụ ndị na-achịgharị igwe ehi ejegonu wee merụsịa igwe ụmụ mmadụ ahụ na mpaghara ezi obodo nakwa obodo ndị nọdụbere ha bụ ndị nọ na kansụl Owerri West dị n'ime obodo ahụ. Ndị obodo ahụ mere ka ndị nta akụkọ jere n'ebe ahụ mara wee si na ya bụ ndị a tụrụ anya na ha bụ ndị na-achịgharị igwe ehi batara na ya bụ mpaghara ezi obodo nakwa ihi agwa na kwa obodo ndi ozo nodobere ha mgbe okuru elekere itolu nke anyasi n'ubochi Wednesday wee malite igba ndi mmadu egbe aghara aghara dika o siri wee di otu onye ogbatuntum n'ime ndi ya bu ihe metutara ma burukwa onye no n'ulo ogu ebe ọ nọ wee na-anara ọgwụgwọ ka ọ dị ugbu a mekwara ka ndị nta akụkọ jekwuru ya nakwa ndị na nke ndị ụlọ ọgwụ ahụ mara wee sị na ya bụ ndị ọgba egbe ahụ gbatakwara ya mgbọ mgbe ya bụ otu nwa amadi wee na-eme njem n'ogige ebe ya bụ ihe nọrọ wee na-eme na-amakwanaghị na ya bụ ndị ọgba egbe ahụ jegasịrị wee zoo n'ime ọhịa ya bụ nwa amadi ya mere ka a mara n'eziokwu wee si na oke egwu batakwara ya hụ mgbe ya bụ nwa amadi wee na-aga ma hụ ka otu ọgbatumtum tọgbọ n'akụkụ ụzọ ma gwa ya bụ onye ebu ebu wee si nna ka ọ dịkwa ka ị ga-atụgharị azụ maka na ọgbatumtum a tọgbọ n'ebe a tọgbọkwa n'otu a n'efu maka na onye nwe ya bụ ọgbatumtum na anyị ahụkwaghị ya ya bụ nwa amadi ebu ebu gwara ya si na o nwere ihe na-eme ya gaba n'iru otu a ka nwa amadi a si wee kwue ma si na na-ekwuekwa ka ha na-esi ebe a gbaruo n'ebe a na ya bụ ndị a na-achịgharị igwe ehi sigasị n'ime ọhịa wee gbapụta ma malite ịgba ha egbe ebe obinigwe zụrụ ha nha wee na-eri mbọmbọ ọsọ ma na-aga n'iru mana ka ha na-aga na ya bụ iru n'iru ndị be anyị na otu onye ọzọ zoro n'ime ọhịa nọ ha n'iru si na ya bụ ime ọhịa ahụ wee wunyere ha egbe bụ nke gbataziri ya onwe ya mana ekene dịrị Chineke bi n'igwe bụ onye mere ka ndụ fọdụrụ ya maka na mpempe ndụ kagodo nwa mpempe ọnwụ mma ebe otu nwoke ọzọkwa bụ onye egbugbara nwa ya nwoke bụ onye gbara naanị afọ atọ isi mekwara ka a mara wee si na ya bụ ndị na-achịgharị igwe ehi ahụ gbukwara ụfọdụ n'ime ndị obodo ebe ya si wee kpọrọ nwa ya nwoke ahụ wee gbapụta maka ize ndụ akụkọ sikwanụ n'ime obodo Anambra wee na-abịara anyị ka ọ dị ugbu a na-emekwanụ ka anyị mara ugbu a wee si na ndị uwe ojii nke obodo ahụ ekwupụtala ugbu a wee si na ndị ọrụ ya agbago ezigbo mbọ site n'ịnapụta ụmụ mmadụ anọ bụ ndị nta ọjị eji nke gụnyere onye isi ụlọ ọgwụ Crown Hospital nke dị na mpaghara mkpọ ka abalị atọ ejiri wee tọrọsịa ha gasịrị ebe nke a nọrọ n'uwe pụta ihe ndị be anyị bụ mgbe onye kọmishọna ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Ikioye Orutugo na-agwa ndị nta akụkọ okwu ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee kwupụta na uwe si na ndị ọrụ ya kpakwara ọtụtụ ndị bụ ndị kpagasịrị ọtụtụ arụ dịgasị iche iche na ya bụ obodo aka dịka o siri wee dị ya bụ onyeisi oche ndị uwe ojii mekwara ka a mara na wee si na ya bụ nnapụta ahụ nke a napụtara ya bụ ụmụ amadi a bịakwara ngwa ngwa ya bụ ndị ntọ ahụ nakwa ndị ọrụ ya kwasịrị mgbọ n'ebe nzuzo ha nke dị na mpaghara mkpọ ma bụrụkwa ebe ndị ọrụ ya nọkwara wee gbara ụmụ mmadụ abụọ n'ime ya bụ ndị ntọ ahụ wee tọgbọkwa nọ n'ala akụkọ na-abịakwara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata ka a na-eme ka anyị mara na ugbu a wee si na ndị uwe ojii nke obodo Anambra steeti adọọla na ọha ndị obodo ahụ aka na ntị ugbu a wee si ka ha kpachapụ anya n'ebe okwu banyere izisa ozi ụgha dị ebe nke a nọrọ n'uwe pụta ìhè bụ site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo ahụ bụ onye a na-akpọ Tochukwu Ikenga zipụrụ ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee kwupụta wee si na ụzọ ndị mmadụ siri wee na-ekwu ma na-ezisakwa ozi ụgha banyere ndị uwe ojii nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ dịgasị iche iche ezighi ezi n'iwu ma ọlị ma bụrụkwa ebe ọ nọrọ na wee kwue ma si na onye ọbụla gị aka ga-akpara na-eme ụdịrị omume dị otu a ga-abụ onye a ga-eme ihe ọkụ mere ntị oke dịka o siri wee dị nụ Ikenga sikwa n'otu aka ahụ wee kwue ma si ka ndị mmadụ kwụsị ịdị na-ezisa ozi ụgha banyere ndị uwe ojii nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ọkachasị n'iru igwe efere mba ụwa kama ka ha gba mbọ ma na ewete mkpesa ha na ngalaba ndi CRU no na oru ndi woji obula ga ede ha nso ma kwusikwa ya bu agwa ojo ha na kpa maka na nya bu ihe nwere ike ibute richa ma tukuba onu n'obodo igbo ndi nwem na ndi neja ba otu akora m no n'onu bu ya bu akuko wa nkututu bochi tata ma gị kwenu ntị na ka ha rabụ isiokwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa. Na mbido akụkọ nke ụbọchị taa ka e mere ka anyị mara wee sị na ndị ntorobịa emeela n'otu onye nnọchite anya ha akaja n'ime obodo Abia. Igwe ụmụ mmadụ abụrụgo ndị merụrụ ezigbo arụ mgbe ndị na-achịgharị igwe ehi busoro ndị obodo ịmụ agha. N'akụkọ si n'ime obodo Anambra wee bịara anyị na ngwụcha akụkọ nke ya bụ ụbọchị tata ka e mere ka anyị mara wee sị na ndị uwe ojii nke ya bụ obodo adọọla ọha na eze ndị obodo Anambra aka na ntị ugbu a wee sị ka ha gbanarị ịdị na-ezisa ozi ụgha ọkachasị n'iru igwe efere mba ụwa. Nwada Joy Ihechukwu Godson Kunu nụrụ olu ya n'akụkọ nke ụtụtụ ụbọchị tata. Ndewekwanụ Igbo mụrụ nsị ma mụọ ọzọ.
1: Dubai no dalu no anyi butele unu unuku iye neyi ya unuku momu batale ban ndi CDK batale ban we na joge akwasiri mu iye nene we na ajua iye a nene na emedi na marokwam oburokwa Dubai kan kowa lu unu asikwa na oburo no ti oburo zi patasi ego nene iye choziri gi n'obi ichori ego iwunyazi ego anyi na ebezi akwa asile oburo zi eto an wani wani how far now
2: dalu wanne mwai ndibanye ekele mu nu afa mbu Vanessa ana ma run with nda na kpo CDK CDK yes o wa fine anya na hetu onu maka na ihe anyi na emewu ihe di iche onwe ndi ozo di kanye na obodo anyi bu Nigeria anyi na eme ka obodo diri onye owula mfe na obodo anyi no nugbu a wozo obodo onwu mbi jiro ego iga anozi na etiti ndi ji ego ma CDK abere che echiche si ke ka anyi gesi nye onye owula aka ko onye owula uru ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha amami na-eweta ihe m na-ekwu so CDK were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee wike na-ego ihe ọwụ na ha chọrọ ego ọ bụ ngwongwo ụlọ ọ bụ ngwongwo aji arụ ọrụ
1: nne m isi na gịnị dị unu na-ere ngwongwo ụlọ ma ihe aji arụ ọrụ
2: yes anyị na-ere ihe ngwongwo aji arụ ọrụ
1: ihe nkiri kwanụ
2: ihe nkiri dị ya o nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị ihe
1: dị iche ekwentị kwanụ
2: ekwentị dị ya o nweghị ekwentị ị na-achọ anya anaghị ere
1: ịchọkwa ụgbọelu
2: as long as inwe onye na-ere ya
1: keke kwanu
2: anyị na-ere keke
1: agwasigo m unu gịnị ka anyị na-achọzi
2: onwekwa maka ngwa gị nke kachasị mma anyị anaghị etinye kobo n'ime ihe anyị na-ere ihe ọbụla a na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya ịga n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa jọta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego ịbịa na app anyị a na-akpọ CDK ọhịa anyị na-ere ahịa now ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụ na icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere igbere ikesa anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-eriche atụ ndị nne supplier anyị ngwa ahịa anya si ha butu unu price a ka ị were hụ ikike CDK nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment ị ga na-akwụ obere iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị ahịa m na-agwa gị wụ ihe ọwụ na anyị na-erewu original authentic anyị anaghị ere ihe chachacha ọ wụ ihe wee anyị butere gị ata ile anya o mebie ọhịa gị alastịrị gị long ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos but anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria state ndị ka Kano Ibadan anyị nwecha state ndị iche iche now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ block 2 Ocha Modern Market Civic Center ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị so nke a bụ ihe anyị wetara unu today
1: unu anọrọ n'obodo
2: anyị nọ n'obodo imepe app awụ CDK na phone gị na account section of the app ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK iklik ya ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches
1: my sister ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu
2: okay ya wụ na ị nọ ihe dịka na Kano obodo Kano anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 07074843345 ka m nwetakwa ya ọzọ 07074843345 anwe number di chichi onye m jese gi maka ima owu ugbu a emepego anya onwezi anaghi emezi garagara so ibata na app anya ahu ebe owu li choro ega yawo ni choro na ahia dika akure osun lagos imepe ha na ebe ahu anwere branches anyi branch owu na anwe phone number nke ya but nka na ka nje osporo ya ka odiri gi izi iji nweta anyi
1: ka odiri gi ofere
2: ofere
1: nduba anyi okwagwa munu hey ndi cdk ebutego ye niile o bikon etu asi we kwo ye ka si we de biko igazi ebe ahu. In short, a trial will convince you. Dalu no. Bye. So things don't

0: so baba baba imamu gaba ti wa so igba ti yan ba ti se won mora tan gaga bi wi pe o se tamato rin abi
1: bela
0: o wa lo bo so le ta ba wa ninu ihram akramakumullah se ma ku o la won ewo kan
1: eso
0: a n so gbe leyin na kale tori jo ti o kan wo na ma ni mi o kuku lo haji olorun le pe o to ba ti pe o in ti o je o je hajjam maburura to se pe ni ere re na la janna in la n so fun yi to ti yan ni ti o din da da gba ko sere lo apo lo woran lo apo lo woran o tu sere pada o sun wo na se gbo mi ba ni si ngba ti an wa ninu aso iram yen te mo ni ta mo nwe ta we funfun kan ta da kan bora ai be ko awon iwo kan be ta gboro se ai be ko so a so fun wa na lale naam ngba ti yan ti wa si ta mo tu yin tan ta so ipe ni o wa lanfare ko mo se gbo awon iwo kila awon iwo na bi an ba wa ninu aso iram ijokunrin ijobinrin ni to ti gbe arami to ti gbe talbiya
1: naam
0: o ti se niya to nusk ni mi kat to ti bere la baik allahumma la baik la baik la sharika lak la baik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak bob atokunrin atobinrin wa agboro fit perfume sara
1: to
0: lati gba na to gbera ni mi ko ti to fi pari tawafu umra re ai be ko to se safa ti mariwa umra re ni o gboro fitura re sara
1: anybody
0: body body ah baba ni body off mara be ni o gbogbo n to ba fe se o gboro ti se ko to gbe aniyan to ba ti le gba aniyan ai be ko ijaniyan ti o mara ni ijaniyan ti haji ni to ba ti wa ninu aso owo yen o gboro lo perfume
2: allah
0: o gboro ge kana re irun ara re o gboro ge afi to ba jabo fun ara re e gbo mi bayi eran ori odan o gboro pa won
2: allah
0: pe ah eye yin wa ta loko we an gba ten lo lona won e duro o wa ra won eye le ton o bere
1: eye leswana
0: ni o wa ta loko o ti ban kan je o mahdhurati al ihram on e woni
1: kasode
0: nigba tan ba nbe nbe ninu ihram yen ewo ni o gbodo so yigi yawo nigba na nigba to wa re to wo nko alo ti wa ninu ise o ba te falara fa re pari ise na oju kini nko en bi eyan gbodo so yigi kodo o gbodo se pepe nfuru re
1: to
0: e wa wa ninu moto nisin mo ba bolo olohun pe ti enu agara nkomo la an so eleyi fun gbo eni tin lo maka abi eni ti o pada lo
1: inshallah
0: bi yan ba ti wa ninu aso wo yi o gbodo se nkan mi ta ko mo ran ti olohun ko mo se labaika allahumma labaika ilo mo se ti to fi pari ise to fi de maka to fi de tawaf e ti bon bayi o gboro se pepe furu pe bo ni ko ma toast obirin iya ni ko toast re alo gboro se aso ati so fun wa gbogbo wo ku olori phone yin iyan ba se ara re je ni o wa lenu aso owo o wa n lo sori Facebook won kan lede gbe aye nikan wa to se gele mo won le gbe die nikan gele mo gbogbo to won fi nu wo nu moto niyan lati madina titi de maka on ba se ara re je ni akramakumullah saba ipe ko pa gbogbo leyun ti tori asiko na ni o gbo gbogbo aye si ojo kan o ti tan e gbo mi ba ni si o bi yan ba wa nbe o gbo sumo bi ni re ewo ni abi gbe ko ma abi ko pepe nfuru ro mansin abi ke le manse abi ko ni foul play abi ko ma kiss obirin o ma ro pe ki gbogbo ru nkan ni a fe nitori pe ibada la nse lasiko yen bi eni tin kirun an so fun wa iwo to n kirun so o tun le ma di mobirin so le ma kiss obirin ni waju olohun ala ni aso fun ipe ni bi yan ba ku ni bo se ri ni won o ni da so bori e nitori pe eni owo ni o ti ku sinu anu olohun ni yen
1: Allah
0: won need kan fi turare kankan si lara mo
1: Allah
0: e gbo mi bayi so gbogbo awon nkan won yi se wa ri ta ba ti wa pari won mara wa on pe ni atahallul awwal ni awa borale ta borale tan perfume ta ni kamalu alimalu o le ge kana re o le ge run re ai be ko o le sumo bi ni re o le se gbogbo nkan o mo wa bebe titi jo vide yo mo teribia tan pe ni ojo kejo osu zulhajj ta ran kan wi pe eni ni 28 zulqada
1: inshallah
0: o possible ko su zulqada yo pari ni ola o si le pari lotun la to ba di 30 otola ni o pari
1: n
0: to pe Monday oun ni ayamul ashri aya ni ojo mewa akoko nuzul hijja o bere to na to ku fun ibada ati soyun lori mi ba di leni egbon ibada nisin en to ba le lo sori Facebook wa o ba nbe lekun rere asalaye gbogbo e so ojo kejo yen o la wa bere se haji gangan eh ti gbo mi bayi ise haji gangan to nlo se tawon gbogbo jama nlo se tan ti wa nbe lato se kan se meji o di to ba ni pe ni osu yi pari ni otunla osu so le ka da yin into ma si pe on the 25 of May ojo na ni ojo ti won ku oni ni Makka to won ma lo si mi na tin je ojo kejo osu zulhijja ojo ti haji ti se haji o bere afa kola
1: na
0: bi se haji o ba bere ni bi to wa loteli na ni lo ti lo lewe
1: na
0: wa we ko to lo ngba to fe we yin o wa fe futura de ni o fe se kini kan ni se nto se na ko to gbe aniyan
1: na
0: to ba ti le gba aniyan ewo ta wi yen ko mo o gboro fi perfume o gboro ge kana
1: irun
0: o si gboro wo yani athawb almakhit aso taran eyan ki wo papa julo okunrin pata ko si tin je be
1: boxer
0: ko si tin je be
1: tricotta
0: ko si tin je be
1: shorty
0: ko si tin je be singlet ko si tin je be oho omo lu abi apere ni aso fun wa gbogbo ntan lo nse Makka yen olodun fe ka le fi keko ni pe ijo to waye bo lo ti waye ijo to ba lo bo lo ti lo oho yen na lo ni ko lo le practice lo
1: hun Allahu akbar
0: pe ko ma wa nu la fi ni iwo to nbe nibe ti o si kankan dire mo on te la si olodun kan fa pe olodun ni ko wa ni hoho ko kan da so bora bi gba bi yan roro so ye ko tun ranti ko ma lo le se nkan mi ni ran danan dan igba na re lo mi bere oro eke oro te oro ja oro fitina oro selu oro ball intele mi wan ti ran ni gba na nu se re bi ko mo tin se eni ta ti di la so o ti wa ninu sare into wan oro ball lo tun fe ma discuss nbe iwo to ti sumo ku tan so awa gbe ta ba wa gbe nbe se wa rin tan pe ni haji o wa ni origun me o ni rukunu merin
1: na lo na
0: pillars merin to pe ni to ba ti ri kan se nbe haji re fonu
1: osowo
0: na nu
1: la ila illa
0: akoko o na ni ihram to gbe yen ni yatu nusk ani yan pe mo fe se haji oni labaik allahumma hajjan
1: na'am
0: bo mi yan ti wi nanu
1: o la ngbo won mo ko le won
0: labaik allahumma hajjan ni hotel te wa nbe le ti gbe e ba ti wa wo ba e tun a bere labaik talbiya yen
1: allah
0: be ni won mo wa se ti ti won fi de mi na
1: na'am
0: won wa ni mi na sheria ni be ni kan ti kirun ayila
1: to
0: eh yani on gboro ti ku laaro kan debe titi ayila
1: oko Makka
0: kan ko Makka
1: Allah
0: mi da on lo si mi na to ba wa de mi na ibe le ti kirun ayila e kirun alasari nbe raka meji meji nitori pe ti ku ni Makka e si ti ku ni Madina mo ti so fun wa se ri Makka ati Madina ile gbogbo awa muslimi ni
1: beyan
0: ba wa nbe o ma complete irun re to ba ti le mu o jade ku ni Makka eh to lo si agbegbe re Madina o la sa agbegbe re irun meji meji lo ma ki
1: Allah Allah
0: so awa kirun aba nbe njo yen ni njo kejo yen akirun ayila akasuri akmagrib akisha ibe na la sun
1: to ni mo na
0: to pelu aso kan na ni aso ta wa lorun wa na ni o
1: ani
0: seja wa rara o aso na lo wa lorun re to mo si talbiya re bo ba ti simi die o tun ti borun ba de osun la baika la o ma la bai
1: eh
0: awa wa nbe to ba fe wo le lo le we o
1: na
0: ko sin kankan be
1: ke
0: yan sara o wa wa nbe eh wa di lale
1: to
0: ngba ti mo wa Nigeria emi ba fe sun afi ki n wo so night gan abi ba gan
1: pajamas
0: 90 sorry to ba ti denu se to wa ni mi na ko si tin je pajamas ko si tin je night wear ah bo ti suna nu
1: ada
0: ago la ki so fun yin lodo ti mo lo si Makka awa wa ni mi na emi akoko ni 2005
1: Allah
0: akbar emi ba wa nbe emi joko ni mo kan sai wa bi kan joko
1: imo
0: mororo ngba ti yin si so bi asi olodun na la lo tele ko bi ba mi la mu tele ni ya pa ya ka emi o mo pe mo ti si awon baba le
1: la ya ilallah
0: awon yan tan joko na se imam e wo mo ni kinu
2: joko daada
0: e joko daada ati joko yin se ase gbogbo awon baba ni mo ti ko sita
1: la ilaha illallah
0: allah akbar kabira ba ti o mara allah akbar allah seni
1: olodun
0: n tolohun ni ti lodo wa nanu pe mo pase
1: tele
0: e de tele egbo nto gbogbo nto lo ni a ma se nto lo n be bo kata nbe nanu lati fi je pe ke le mo pe emi ni mo da yin mo se le pase le ri yin awa wa eyan wa nbe to ba di jo keji la suba awa gbera o dara fa
1: akasuba
0: ni mi na awa gbera a ma lo si arafa nitori pe won fe ko run yen ko ti gbera ko ti ran ko ti yo ki ki sun ko ti rise kato kuro a ma wa lo si arafa ngba ta ba lo si arafa ta dara fa se n gbo mi bayi nisi gbogbo jama bo to eni ti me mi na pata origun keji nu
1: na
0: e pe origun me leyin niyatun nuski yani al ihram origun keji to je ta haji to gbodo ma se to ba lo haji to fe to ba fe de ko so pe ni o lo haji ka si so pe ni ajamo borora lo se o gbodo dara fa koda nabi joye wa pe ni ninu yi to le ju nbe na ni arafa yen anabi al haju arafa en to ba en yo ba dara fa o lo haji haji gegan arafa
1: en to si
0: ko da biyan ba sick afi kan gbede be o biyan se nko su afi ko de be o gbogbo se haji deri ta ma nse yen tawafu ni kan le ni ti ba nse ko su gboro de be
1: subhanallah
0: tawafu ni kan emi o ti tun pada so fun yin pe o si ri kan pada le de ti o pada de pampers ti o lo le se tawafu
1: allah akbar
0: o si ri kan le de ti o pada
1: padini
0: to pampers go to ara jari pe so mi ni obini le yin ni de mo gunu ga
1: a
0: ti ko yin so ngba ta ba wa lara fa ki la fe ma se nbe gbogbo aye ta wi awon aye tawafu ni safat marwa ni mo ti so fun wa in tolorun fe ka ma se me na pe ka ma se kini dhikrullah ka ma rin se remembrance of allah
1: selfie
0: eh selfie kololo se nbe asise ni fopolopo awon tan lo si arafa awopolopo tan lo si makawa intan lo se kole intan ni ke lo se kole nlo ise opolopo wa lara fa o ye ko mo se dhikrullah o ma na ti olorun la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd huwa ala kulli shay'in qadir ko ma toro aforiji olorun ayi be ko subhanallah alhamdulillah astaghfirullah ko ma se gba won kan wayi nitori pe joyen ojo kan ni ni pataki nu aye
1: allah
0: gbogbo yan se ko olorun jo de
1: be
0: e gbo ojo tan wi lolorun ni yuba illahu biha almalaika olorun olorun ma fi gbogbo awon omo eyan jona lohun awon tan be lara olorun ma fi won se fari fun malaika
1: allah
0: e wu won awon teni ma danjo kinana
1: tenu
0: won tejele ani won ni nise mi won ma para won ni won ma ba nkan eleje ni awon won na ko le ri e wo bi won se funfun lo
1: allah
0: ko si tori enikan tori emi olorun
1: allah akbar ni ara
0: baba olorun wa ni ko si olorun wa ni ta le ni na ki lo nfe e le mo ba gbo kilo fe o si se selfie bi tan tin bere pe kilo fe
1: la ilaha illallah
0: sadua bi olorun kilo fe lodo olorun saforiji lo fe ni ore lo fe ni ore aye ni talkiama ni to ye ko mo toro nbe selfie lo nse ori oke lo nwa kakiri ani jabale arafa ta ni ran e bi yan ba lo subu me to ba para re wallahi ta olorun tun
1: oran lala
0: olorun tun da lejo o yo tun da le bi pe ta ran e se gbogbo bi te ri ni ati lele ni gbogbo arafa na ni
1: allah
0: baba wa nibe ibe lati ki zuhura ti asri jamaan
1: larafa
0: to jamaan ta wi ni pe awon ma kini kosuru wa jamaa yani meji na la kirun be
1: aila
0: meji
1: alasari
0: meji ama ya to si pa ki njama
1: na
0: e kan na la ki
1: to
0: e n pari zuhuri e kirun zuhuri meji un ese fi alasari lele kan na eto be ni yen special eto lolorun ni fun be yen bolorun ti se to be yen rara o
1: to
0: asko ayila na le kala sari
1: allah akbar
0: be ba ti wa se tan ama awon pe masjid kan me tan pe masjid namra
1: na masjid namra
0: be ni
1: le gbon o
0: imam o kan wa sibe ti o kirun fun wa
1: na
0: to ba kirun tan yo se khutba yo ba so ba nabi ti se nugba ta nabi mbe laye
1: sallallahu
0: nugba ta nabi se hajjatul wada
1: bi
0: nabi ti se na no ni to ba ogun muslimi soro so won wa ba ogun soro ta ba ti wa se awa ma be nbe ama se zikiri ama tora furiji ama sadua ama ki olohun ama sasalatu fa na muhammad in ton lo nse nbe niyan ki se selfie ki se kile tu man se
1: twitter
0: gbogbo
1: instagram
0: gbogbo dada yin intan ko lo se nbe ko yin akara won kumala yo wa nbe titi digba ti ohun wo
1: ataro to
0: be ni ibe la gbodo wa to run o fi di pe o fe o ti o ti wo orun wo bayi a ku nbe o di Muzdalifa
1: magribin go
0: ani ki wa ani ki magribin be o
1: to
0: a ki ki magribin ni arafa
1: naam
0: Muzdalifa lati lo le ki magriba ti sha gbogbo gba ta ba to de be ko ba sa go meji lo ru la de be a wa lo ki magrib ati sha iwa ni be ta a ki sha na meji ke ba ti so ta ba wa nbe yen e gbo bayi nisin se n pa ti daruko ruku nu melo
1: meji
0: ati daruko ruku nu meji bo si ni merin ni gbogbo awon Muzdalifa yin wajibati ni
1: na
0: ko sasiko ni awon e se ruku na yo wa origun awon awon ni Muzdalifa se ta ba ti wa belasun ti le mo atolowo ati talaka ati omode atagba
1: hotel
0: ibo gbansasani arafata wi na gbansasa lo na ko si president ko si governor ko si gaga gbogbo ajo wa nlele ajo joko be ni asun lele ni awon awon be mo ro be gbo mi bayi ni si ta ba wa nbe belasun to ba di laaro to je on the 10th of Dhulhijja to je jodun
1: ata lo maka
0: eh
1: ata lo maka
0: to je jodun fun an bi ata lo maka to si tu jojo odun fa awon ti o lo maka ran tan be maka tawon ni o lo kidi
1: na allah
0: gbogbo en to lo se haji
1: na
0: awa proceed lo si jamra
1: lati Muzdalifa
0: a gbogbo ona kan na ni gbogbo e be ma to lo be ni o koda e koja ni bi mi na te ti ili yen ni mi na e koja lo si bi lo na jamra ni e wa lo se romu jimar jamratul aqaba la ma koko nse yani ni jodun bi tan joko si to je big one
1: wala ti sako tanju
0: oko tanju yen baba wa ni Muzdalifa awon oko ta won ewe kun be won fe ka sa ni be ke se pe ko lo le so oko nla nla gbon gbon gbon gbon ah tan rin nse e bi ka fi sa pere lasan ni
1: I follow you ni
0: ah oju wo lo ri nbe oju su wo lo ri nbe afa ara gbogbo ara gbogbo n so gbogbo tawon yan se ni fa e gbo mi bayi nisin so ta ba lo ta lo se romu jimen ta ba fe ju oko yin won fe ka sa oko yin meje la kokko ju ni jo odun yen fun se ni jamratul aqaba oko ta sa to ba pe ni a fe complete ayam tashrik ojo meta leyin ojo odun a sa oko
1: 70
0: yes to ba pe ni ojo meji la fe lo a fe complete e to si je pe ugbe na wole o le si ojo meji leyin odun koko nbe wa sa oko
1: 49
0: bo lo ti waju ba ba de njo akoko njo odun yen a ju meje ta pe ni jamratul aqaba meje pere ni ta ba ti waju meje yen tan tolorun ba la strong ti o ti re wa a fe ka proceed lo si maka straight kọlọ le se ruku na eleketa ohun na ni tawaful ifadho
1: Allahu akbar awa so ko tan
0: mani awon ti mo ti se tawaful kan nigba ti mo se omo lala kokko ebi wo lo se tamatun nbo ti se tamatun yen o se tawaful elekeji won to je tawaful ifadho o ngani tawaful aji gangan eni to ba se ifrodu nisin tawaful yen ni kan na ni o se e gbo ma nisin o wa lo se tawaful ifadho to ba se tawaful ifadho ta ba se ko to bere lati hajar al aswad wa se let me je ora kiri kale olohun let me je ai ti so nto mo wi o mo ran ti olohun to ba de berukun le yemani o mo se robana ati na fitoni hasanatan o fil akhirati hasanatan wa kin adaban to ba ti pari yen wa lo kirun ni khalifa maqam ibrahim wa jana fil amji wa lo zamzam wa mo lo si o wa lo se rukun elekeni ti si safa ati marwa yani asayu baina safa wal marwa o na ni rukun elekeni
1: na
0: te ti pe mere ni ti pe nisin bo ba ti wa ri yun se tan o n pari re ki wa se po ojo ko si maka o ti pe mo ti de o wa para so tele o ma lo le su rara o o wa para simu na ni o
1: to
0: o wa para simu na lo le sun pada di ojo keji to ba di ojo keji wa lo le ju oko 21 o bere ni bi jamara kekere wa lo si taarin wa tun lo si bi tagbalagba be o ba si ju oko yen kile yan ma wi oni ta ma wi bismillah allahu akbar
1: to agani esu
0: esu ko o o su ko o Allahu akbar piam n to ma wi ma fi bismillah si
1: ko ba
0: ave
1: ko ba bi ko ba
0: ko ba ta ni
1: esu to wa nbe na ni
0: esu lo wa nbe
1: to
0: isa pere lasan ni ko si nkan kan ti me nbe se ta ni kan kan ti me mi o si
1: to
0: bi se ta ni ba nbe nbe ni sara maka ni o ni si mi sara maka o ni si mi
1: naam
0: isa pere lasan lati le lati fi lati fi si apere n ta nabi ibrahim se se ba fi nko se ni
1: be ni ko se
0: ni ke se ko se ta ni kan kan joko si be
1: to
0: ama n to sele sanabi ibrahim anjo kini ana tesu fe to fe to fe gunri emi re ko ni bi ase olohun lati se temi tesu ipe ah olohun yen to eni kilo lo le se ah akobi re lolo pa eh to wa ti ti ta na ti anabi ibrahim wa mu ko ni ah iwo olori buruku nu o kini o fe ko ba mi ni waju olohun ni pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim ituma re nanu
1: na
0: to se gbo mi bayi to ba di joki jodun eyan aso 21777 to ba di joki kini 721 to ba fe complete game so auto se 21 to ba ni 21 22 lona meta elo lo je yen
1: 63
0: pelu 7 ti jo akoko o di 70
1: allah
0: to ba ni 49 ba ni o ba se 21 21 meji
1: na
0: Jendan oje 40 kinu
1: 42
0: to ba fi 7 konko
1: 49
0: ni mo fini is it 49 or 70
1: Allah
0: baba ti wa se yun bo ba se yi pe ni eni to se wi pe ngba to se oko alakoko ni jodun yen ko wa lagbara pe ko mo lo mo ka lo se tawafu li father lese kese won yonda fun pe ni ko duro ko para si mi na be yen wa wa lo le o farun re
1: okay
0: wa peran se gbon ba nsin to ba ti wa se yen o boswole iram re o le bole
1: na
0: o le ge kana o le yorun o le farun o le se gbogbo awon mahdhurat yen awon tani ko gboro seun
1: asole
0: ko wosole ka ma sodun lo
1: na
0: amu o gboro sumo yawo re
1: to
0: ide ni wi pe o ti se tawafu li father
1: na
0: o ti se safati mariwa
1: na
0: eni to hun lagbara to le lo nijo yen to pari everything to dari to farun to peran ohun lo lagbara ko se gbogbo to ba wu to ba mo se gba na ohun ti free nti ma sa farawe
1: to mo don ti se ko to wo sun yawo re o
0: yo wa mo ro be ti get e baun baba ti wa pari hun niyan ajo keta ayam tashriki ti ayina ti islam fa ire ele fun ana bi pe jo to ba re ran pari jo odun awon jo meta ina o le peran jo na yo wa ta ba ti wa pari re a para se maka a para se hotel o fe wa raja o fe ra nkan ni o fe se gba ni o le ma se o fe so wo ni o fe se kini kan ni o le ma se titi rijo ton ni o ya e lo ton ba ti wa lo ya e ma para bo wa sile boya ra pejo ni se lale o ni flight yin a ko yin ko to ba ti dosan to ba ti to boya ila ni o lo si mak haram ni mataf wa wa lo se tawaf meji
1: kuma
0: yo ma je tawaf li wada
1: to
0: tawaf bye bye
1: dagbere
0: nu
1: o
0: tun de mi nu ko lo ma sa jo ronun fun wa mo ro be gbon mi bayi yo wa akara won kun la e wa ja sare so eleyi
1: na
0: awon mistakes common mistakes
1: ala
0: ji man se tori apolopo nse mistake to po koda yi gan lo ye ka fi soro late kan ngba tan gbe ko te gbon mi bayi akoko nbe akhta'u fil ihram awon yan se mistake ni gba ta ba fe gbe ihram yo wa ninu mistake ti mo nse tajawuzul miqat duna ihram
1: to
0: se mo pa ni agbodo baba gbe ihram aniyan ta fe lo le se makka
1: na
0: o gbe en te lo madina so fun pe lo se ziyara ni gbogbo to ba wa to ba ya to se makka ziyara lo nse to ba wonu makka fun ibadatul hajj aw al umra fun ibada haji ni tabi umra o gbodo do ni miqat lati gba aniyan to fe lo le se ah mo fe lo se umra ni o mo fe lo se haji ni o so mistake ni keyan o koja miqat ko lai mo gbe aniyan
1: na
0: awon opolopo si mo se mistake yen pa pa julo awon ton mo gba oko funra mo egbon ba ni si ati popolopo ti o leko be won kan gba moto won si fira won si be oya ala tool imi ngba ti training te ti wa ni si elomi o mo wi pe ni afi ko n de mi court na o de mi court o ro le gbe iran mi re o le gbe niya to nuski yen lati be lo se mo lo si mata kilan pe lose ma lo si station railway lati logun train nitori pe train ti wa nsin ko dabi ti john so kiyan ma wo pe ni lati hotel n bayi n lo sinu train ba pe ni n lo maka na ni o ba lo le join train mistake ni so awon mistake ti an ba le koja mi court se ma pe o ti dana awon afa ni pe to ba pe ni ko ti peju bo se koja lo ranti won ni ko pada wa sibe
1: na
0: awon kan ni to ba je pe ni o ba ti koja to sumo die ibi to ba ti ran ti yen o poro gba niyan yen do le ni aniyan yen ai gba niyan yen lo se haji yen o ajire ajire ko ni tumo o ko ni foundation
1: Allah
0: yo wa bakana atalafus bi niyyati bi sawti murtafi jama'i
1: na'am
0: e gbo ba ni si wa sunnatu an yanwi bi qalbihi
1: na'am
0: awa wa ni mi court ta ni ibe lo ti bere nusku niya to nusku lo ti gba niyan ka wa da niyan ka ma pariwo allahumma na we tu
1: aja
0: aja la beka allahumma haja ani gbogbo yin abi abi abi ka ma se ni jama
1: emogun lo
0: emogun kin lead won awa lead yin o ya o ya e ma we ni la beka
1: wa de la
0: allahumma
1: allahumma
0: haja
1: haja
0: egbo nta wi ko ba mu
1: Allahu
0: aniyan nto ba fe se nu esin ko kan la nabi ni o wa
1: Allahu akbar oh oh
0: aniyatu fil qalbi
1: won sa wi aniyan kan ni
0: ah an ba sa wi aniyan o ti o ba ti ka to ha bo se ha omo tumo re sa ti fe niyan re da pe la baika allahumma hajja wi sinu re ni mistake ni ka ma wa pariwo re sita
1: to
0: se n go bayi ni si بكنا اعتقاد ان للحرام لباسا خاصا غير الازار والرداء للرجال كان يوتو وي بيني اه وبين زن لو ني لاتي نيجيريا مو في ران اسو كان لو اوكن نينو
1: سبيشال
0: سو تي في تي في دي اه را يو تو دو يين لاتي رام سي لاتي ميكات او لي مي فا وو مي او لي با مون وو
1: ايتان وو يي
0: اه اي لي با مون وو يين او لي سيري ني
1: او سونا
0: afan bakana tatbibu al-ihram ba'da 'aqd niyya leyin ba ti an ti gba niyan pon fe lo aniyan haji tan lo ba denu kin wa ewo mi o le se lai lo perfume lo ba mo perfume ah afan o ti darin
1: abi arenu ni
0: o ti eh
1: abi arenu
0: ah o ti darin ranu eni o ba seru e afi ko pa eran ya to seran to pa
1: to
0: leyin gba to ba pari se haji o pa eran kan tabi ko gba awe meta bi ko boyan mefa
1: subhanallah
0: so penalty renu elake ja akhtao fi talbiya awon mistakes dawon yan se nigba ta ma se labaik allahumma labaik labaik la sharika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk
1: la sharika lak
0: yani tarku talbiya aw at taqlil minha
1: na'am
0: opolopo ma fi talbiya en opolopo ma fi le opolopo ni wi pe ma sele dada o so pe ni be ba ti da ba ti di pe agba niyan ta bayi lati mi kan ti yen yo ra orisirisi nkan o nje orisirisi ah elomi ma baje o nje fa yo ra orisirisi nkan jije yo ko lowo yo ko sinu denu moto bayi bi se mu bayi ni o ma je agba aye ba nse la be ka bayi jenu pa parin eh abi eko so eru eleyin na mistake ni a fe nta fe ko poju ti yin o ma se o na ni talbiya to ba ti wa nibe ninu moto at talbiya to bi sauti jamiin bi tariqati mubtada lo da afa kan won gba won like re ama nta kan ni be ni pe opolopo nbe ti o mo kini e pe ka ma se ni apapo ka ma se jama ka ma la be kala la be ha be kala la jarika la la jarika la e ka de ka ma lead awon afo fi be farama ama ntori pe bi ta bara wa se gbo mi bayi ko si ma dabi gba pe ise ti yan lo se o dakude o lo opolopo awon afa ti won je abi awon ti won lead awon ni haji lo ti won ba ti denu moto awon ko da won ni moto yen na omo ni mic kan ni waju so eni kan gba mic yen yo ma win eh ama n to daju ni pe se ri bi se n win yen awon na ba ma fi okan tele ka ma tele be mo ro be gbo mi bayi nisin bakan na الانشغال بالكلام وترك ذكر الله في هذه الشعيره العظيمه كان يو بيزي بيلو اورو اتي سويون انغبا تو وانو
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: I know ihram. To e ko ma se talbiya. La baika yen. oh a ri nkan mi se
3: oro
0: eh
3: data
0: free data wa o wa bere si ni chat o wa bere si ni oba eh gba na lo san chat elomi obi ninu tun ma chat pelu re oro bolu oro oselu ah e ri apc tin lo lo nisin koda pdp kini kan koda ndc kini kan koda cdc abi goni awon awon won party yin
3: to
0: gbugbo awon oro na dan dan yen ani se nta n so fun ani pe asiko yen asiko ibada ni ko ma ran ti olohun la ilaha illallah wahdahu la sharika la ko ma se labbaik allahumma labbaik awon kan ta fe ko ma senu bakana eleketa akhtau fi tawaf ah mistake ta won yan ma se nigba ti won ba se tawaf eh kolon ko sanu wa badi ut tawaf min ghayr al hajar al aswad
3: to
0: la ra ile ko na si ni
3: ko
0: bere ko to lo pe ni bo la ti bere tawaf awon awon ra saudi si se leto debi pe won tun fi green light kan si koda bo ba fe se loke patapata won ti fi green light pe ko fi mo pe ni ibi ti tawaf ti bere ni o nkan wonu kaaba tori opolopo ogba te ba wonu kaaba e ni wonu kaaba lo gangan ajar al aswad o se se ma lo le locate ajar al aswad ni eh o wo le locate bo se wonu kini bayi o kan ki male na ni pe eh tawa eh kabari tawafu Allah akbar kabira tawafu tulufu li afu atu
3: afu
0: ani o gba awon kan ti ma gbo ta won yan wi ko mo tu ma re ko mo kina wi o kan sa bo be ba o sa bere si ni wi ku wi lori so mistake lala o lele ge yan ma bere tawafu ni hajar al aswad o se tawafu iyan lo waste owo ara re lo waste asiko ara re ni so adam jalil ka'bati fil yas an al yasar afna al tawaf ke yan ma fi kaaba to ba fe se tawafu to se dede tawa eh kaaba ma wale egbe alaafia re ni alaafia re ni wa opi osi abi eko left hand ibe ni o wa iwo kan ma koja lo be na ni o ma ro kirikare lo so ko si n to kan pe ah rara owo otun lo ye ko wo wa o wa o wa se lo lobiripo ah rara o rara o rara mistake ni azhamu shadid litakbil al hajar al aswad ma idha in nas eh ri beno mi ba de be an ti so fun awon afare won ni ah sorry en ba ri kisi aseni ah ase kan be mento ba ti ri anjara laswa di kiss enu re denu ase ko ma ti wi kini kan ni o se be ni ah afi ko mo mo se pele o ba se pele nikan epumu ni bo ba sadu afuyan ara ani ha gbogbo to ba gba la afifun ani gba ta lo mo rayi awon afa se un
3: ali to lele ni wa
0: seri awon afa se un na ba aba se ta wa vo di last one
3: tikutikun re
0: tikutikun ngba ta di last one wọ́n àti imala tofik ọlọ́run kó mọ́sà lékún albarka gbogbo ọlọ́run mọ́sà lópin fún wọn gbogbo ẹni tí ń gbọ́ wọn náà ọlọ́run mọ́sà sílé òfìsì sàárà fẹ́ yìí náà làwọn àfáà ṣe ò bá ní akẹ́rànkùn la pé àánà fẹ́ débi kí ni mo ní à kò sínú ẹ̀sìn pé láàlàlà ẹ̀yìn ni ẹ̀wọ̀ crowd yìí ni ẹ̀wọ̀ zeham yìí mo tó èmi o èmi sahak onírèké zùbẹ́ èmi yọ̀ǹda èmi èdè àmàrà mi nígbà nẹ́bi ti ní látọ̀ kankan ní bisimilá aláhàkúbà kádẹ̀ kí ṣe mo ti kí ṣe rẹ náà nù mo imáni yìí sì gbé bẹ́ẹ̀ kẹ́bà nẹ́bi ti ní ká sínú àwọn náà sáà ní ẹsẹ̀ jágbìyànjú àwọn òwárí ẹ̀yìn ti wá ah mo ní tò ọ̀rọ̀ lẹ tún sọ ẹ̀ mo ta àmọ́ kò bẹ́ sìn mu asa ka gidibo lẹ àwọn méjì àtọmọbìnrin léǹjẹ kan òun náà ni àjọ òun tẹ̀lé wọn débẹ̀ ah èmi àtàn arúgbó kan àwọn ọmọ ẹja máa lọ káwọn lè yan nàfìlà ní kálífà makami ibrahim ẹ bá ṣe ẹ bá wà ń bẹ̀ akara wọn kùn mọ́ láì ọ̀rọ̀ lókè lókè ni wàhálà ta kọ́kọ́ kò sí ni pé àbábẹ̀rẹ̀ sí ń wá wọn kiri àárí wọn mọ́ wọn sì kọ́là nígbà tá a padà rí wọn tá a rí kanú wọn aṣọ ìrámù òkè ń orí mọ́ a ti gbàsọ lọ́rùn rẹ̀ kìíní kan ní gbàsọ lọ́rùn egu níbi pé níbi èrò yín pé ni musa fẹ́ dé bí ajára lasuwad àníwọ̀n ẹ̀yọ́ ẹlòmí ò tán lẹ̀ báyìí ni tó pé ni orí àwọn èèyàn ni ó ti máa kéré àwọn èèyàn lọ báyìí tó bá sọ ẹlòmí báyìí.